0: Lagos, this is
1: Jordan.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.
4: Robert Jade Ashentele ni
5: soro ba mi fa keye soro ka gbo soro.
6: Lodi ojo mode olore ki loka yo be wa tomo re wu. Awa yin o lodu mare toro nto je. Lope lo fu ni alafia. Omo wo di arukiri won ma gbe wa digba. Aditu oro oba bi to joko le. Aye je fe kore Olorun ni ogba be gbogbo ile pariwo
7: go.
6: Awon ni baba to to gbagba sun loye Olorun mi ni je pastor Funke Yemoni baba Labiyamo ni mo nje batare lari belere lari filare lari koni je pin wa tomo re lose yi o eto ati ipinu okuku lori wa ko gbe wa lokan mo eyi ti Oluwa fe se loju nitori ko sibi ti eto okuku ti bori eto Olorun ri nitori okuta ki se gbe ogulu tu omi oku ki se gbe omi baluwe David ki se gbe Goliath omo Israel ki se gbe omo Amori Mose ki se gbe Pharaoh woli Elijah ki se gbe woli Bali mama Olorun ki se gbe enikeni iwo na wo ero Nebukadnesari ni lati gbe Daniel sinu wo kinihun sugbe eto Olorun ni pe ti Daniel ba ti debe ko won ati kinu kan di ore apapandodo eto awon egbe Joseph ni pe ki joko segbe sugbe eto Olorun ni pe ko de Egypt ko lojoba eto kuku ni pe ki Esther ko so mo odo sugbe eto Olorun ni pe lati be ko di iyawo kabiyesi lafin eto eniyan ni pe ki Jesus ma le ri owo orisan sugbe baba mu owo jade lenu eja toro mi ba ti yi opo die jo tewo o nitori Jeremiah 29 verse 11 wi pe ero Olorun ti o ni ero alafia ero Olorun ti o ni ero ibukun ero Olorun ti o ni ero igbega ero Olorun ti o ni ero aseyori ero Olorun ti o ni pe ko do lowo ero Olorun ti o ni pe ko do loro ero Olorun ti o ni pe ka fa iwe igbese ya ero Olorun ti o ni pe ko di afuni ero Olorun ti o ni pe o de ni ibukun ero Olorun ti o ni pe ko je won mo ero Olorun ti o ni pe ko mo se fun oje ero Olorun ti o ni pe ko mo re o laluyo ero Olorun ti o ni pe ko ri mo ni logba ero Olorun ti o ni pe ki visa yen bo si were ero Olorun ti o ni pe ki contract yen bo si ero Olorun ti o ni pe ko bo njoba ero Olorun ti o ni pe wa ma winin ero Olorun ti o ni pe o gbodo toro ero Olorun ti o ni pe wa ma mo wonu owo ero Olorun ti o ni pe aisan le da ojo ko ero Olorun ti o ni pe wa bori ni bi gbogbo ero Olorun ti o ni pe idunu ma pade ayo re aleku oro lose yi o oye ma gbeyin lori ile agbara ki se ko boju weyin ogun aye wa tomo re oni ri mo lai o ni toro owo de le olodi etekete lati ba oje lodo olore o baje loni o iwaju lo pa ibi ti re si iwaju lo ma lo lose yi afire wa ni ri ko ni china le re lose yi tomo ora iwa tomo re oni di ju atayanyan lose yi o igbagbe eniyan ni agbara re o ya gbagbara lose yi o aye o ni so po oju ti o lori omo re lose yi ikoko obere oni fo lose yi o gbogbo eyin te ti lowo ri te lo mo oluwa da yin pada soke o ya olorun bukun yi o oluwa so yin di nila oni fi eri jamala lose yi oni taba ko ma wo be kiri lose yi o oni di ayawo mari san lose yi o o da o ti wa ni yawo rara tani eleyi oni toro tomo tomo wa fo wo deun rere se oni dara si olorun lose yi o oni diri okuku ko ni diri igbese fo lose yi o oni deyin omo eleyin nu lose yi o asiri pepe ki tu asiri re oni tu tomo tomo lose yi tani eleyi ki lekeji o gbo eri re ose yi no jade o owo gegere o gbo bukata mo owo yanturu yo wole nu ose yi o o ye gboju lowo ogo omo re pada lose yi oni pomi si ajade apere oni fi oro ajalode omo re lose yi o baba mi ato baba mo pe nikan ni baba yo re lowo tomo tomo ilu ta jo wa ye sami ko dele loruko je ajo ma meke ni abiyamo lose yi ona owo ire ibukun yo la fun wa tomo re o ise re ma di aye folodumare omo alade re oni wa owo ti lose yi o oju alaanu mole si olose yi o giga la bojo ire rabata yo wole si otomo tomo o ani ti oni bi loko ni de omo re duro atubota ko ni ka omo re mokona lose yi o omo re oni tule agboro se yi o osure wa je papo sisi nile omo re o aye oju ojo rere sodo family yin lose yi ayo ni foju le ko so mama olara o ami eleyi wa jere lose yi o erin ko ni fe won ni fe ri gbere re lose yi o atoro lowo olorun ki popo lose yi wa ri re gba o Matthew 7:7 mo ba bere wa ri gba Philip ori keji ese kokandi logun lose yi wa di elodukun fun olua yo pese ni kikun fun o oba to bo egbegbe ru eniyan ni Matthew magluka jo ko ni gbagbe re aye re ko yo nu job yen lose yi o oda yorun o sinu job yen lose yi ke ma ta wele wele wele wele Genesis 30:43 o ye gba ibuku Jacob lose yi o ibuku yan turu o wonu ile yin wa oba to buku Abraham yo buku ebi yin o eyin okunrin ise yin ma gboru lose yi eyin mama yen atajere ni o lori omo inawo ibanu je ko ni yo fun yin olorun to buku Joseph ko ni gbagbe re o tabi wa ko le yen wa ko lo be ninu odun yi Deuteronomy 31:6 lose yi owo re ma de kono olorun ko ni ye lori iwa atoma re lose yi sami eleyi agbegbe re ma din la o ise oko re ma dije ise omo re a dije mama ise iwo ga dije wa re ni toju re wa re ni sanu re igbekele re ninu olorun ko ni ye o owode irede ayode igbegade ose yi ire obitibiti o wonu ile yin wa o re te focus o ye gbanu ile yen o kede gege bi omo olorun pelu ilu agbo ara mi o ya oro re dayo lose yi gbogbo eyin odibede aseyi jamodu o gbogbo oloyun e bi mo layo oni bi si olayo ko so ninu re gbogbo eyin ti se yin o lo dede ije ra lo dede lose yi yesu oluwa wa eri ejo kan to se gbogi ni ko sare ba mi gbe si
0: iju pe fun la o fun le to se pa omo mi won ti ko le yen tipe tipe ikeji se ara re itan ni ko tipe tipe yen o ko le yen ni ijo Sunday
7: omo yin kan le
0: be ni sir
7: to ba je pa omo re ma ko le sabi omo re a ko le loju e
0: amen e gba to se ara ti e ijo Sunday o ko le nebu
7: eyan melo ni gbogbo mo e ma sorire loju e
8: amen sir
7: ikini kan le ikeji ko de ni ten awon iroyin ayo ti mo fe ma gbo lojo Sunday leleyi
8: yes sir
7: gbogbo mo to dara iwo to sabi ijade kalo ma sirere
8: amen
6: gbogbo eniyan ti mo wu pe every Tuesday la ma se program ni ilu kola to ba ti nbo wa mu osan meji wa emi ma mu ayo kan wa ti mo ma pe fun gbogbo eniyan lofe isi to la jesi kore ati wa ni akoko ikore afebe si ma kore awon agbo adura ta ti da afe bo si akoko esi adura wa esa te nje ba ti bo si akoko esi adura ari wupe adura to ti ngba lati ojo ojo iwere lo ma dehun ari wupe to ti se lati ojo ti o mu esi wa wara lo ma mu esi wa ari wupe gbogbo re to ti se lati ojo iwupe ko owo nko le te ti owo won o de te were ba ilowo re yo de ma te nitori kini ori tori po ti wa ni akoko esi adura ese jejo kejo adura wa ni ola ati gbiyanju ninu adura esi loku wa ku bayi ba so fun gbogbo abi amo ti ori radio gbo laaro yi wipe isi kola ola o se fi sere o bo le ri kola gbadu ejaye leko lona AIT yen so fun olokada ko gbe lo si classic arena hall ago mesan ni o wa ri re gba tori pe ni je bere ose gbogbo eniyan jake jado lo ma da ore leni ore yi na la ma fi sile ku ose tutun ba je nda lori daddy mami la ma da lori awon mo ore ti toni mo fe ko se bi olorun ba se bukun o to iwo jari wipe o da si ore ti toni ko si ye to le fi ranse o oni wale lai lai isoji September 16 ti detan isoji ojo meta pere ose meji pere loku ta fi ma wonu isoji Eko isoji to fe bi iyanu ti o se ka mama oni lo ko kuro nu le fun isoji eleyi o nitori iroyin to afojuba a pe akori ipade yi ni emi oni mo boji omo aisa ina ti isoji yi gbe dani o pojo n ti oju lase le ri awon ti won ni oju emi ni o mo nkan ti mo so bayi aisa ibe ma roko ni gbese nitori iyanu ti jesu ti se leri gbogbo eyan lo fe ko pa nbe gbogbo awon to ti tele pe yi fun igba die bayi ni wọn mọ wípé máa ń gbàwé 21 days nínú ọdún so wọ́n rí ìsọjí ọjọ́ mẹ́ta ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ wà máa ń tù fún ènìyàn 20,000 àti òróró abiyamọ fún ènìyàn 20,000 gbogbo rẹ̀ náà dẹ̀ ní kí n pín ní ọ̀fẹ́ níbẹ̀ tó bá ti dé ìlú agége gbogbo ènìyàn ló mọ àmọ́ plain grand ọlọ́run bàbá alábìyamọ o ààyè ló wà.
9: Hello, hello, prophet 09060571
8: 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
6: Abiyamo, a ò ní máa bọ jẹ mọ.
9: From Lagos, this is
1: Jordan. 105.5 FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for

Iwaju Olagbemi JP anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikan ni Jordan FM 105.5 o ma jiri owo

0: 5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, need to meet here no jojumo. Amen.
1: Ogo mane fun Olorun loke fun gbogbo kan si olugbo to ngbo me ka kiri gbogbo rile di agba laye. O ma dupe lowo baba mi, ma dupe lowo oni majem. Dupe lowo eni ti to ji esi mo ni alaye to je ko ti duku. Baba mi tu ti je o ti je ko ri ojo ta pele ojo Monday. Ti gbogbo eyan mo si ojo aje patapata. Gbogbo eyan te ri ojo aje. Ya lo si bi pepe. Kini o ma se nbe? Mo be loruko Olorun. Bere si ni yi nile. Ni igba 21 gbere ko ma fi dupe lowo baba mi baba re eni to ji esi mo ni alaye eni ti o je ko ti duku eni ti o je ko ti ramaye bo ti dupe to yin to fi ogun ati ewa won fun dupe ke baba mi je ko ri 2408 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi ja pada si bi pepe ja jo ma lo fun soke ka jo ki haleluya la meje ati ogun meje ka fi dupe lowo re bo tin hallelujah meje ati ogun meje imi na ni woli yin ti mo laare waju wa lagbe ti pi ana mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka je so lon tuuro ya mi di enu akoko re ya jo ni aju mi ka gbon to ni maje mi ni gbogbo ko to tete si mi na ni ti owuro o ya ya jo ni aju mi ka gbon to ni maje mi ni gbogbo ko tete si mi na ga joko re ya so mo to si gbon ti baba mi ni fun second king chapter 2 verse 19 ki lo sele
2: awon ọkùnrin ìlú náà sì wí fún Elisha pé kíyèsí
1: kíyèsí
2: ìtẹ̀dọ̀lù yìí dára bí olúwa mi ti rí ṣùgbọ́n omi burú
1: ilẹ̀ sá àìmọye ayé àwọn kan náà tómi ayé wọn burú tí ilẹ̀ ayé wọn sá àìmọye àwọn ibẹ̀ omi ilẹ̀ ayé wọn sá ni wọ́n wà nínú ilẹ̀ aṣálẹ̀ tí ó sì ń kankan tó ṣẹlẹ̀ ó yẹ tẹ̀síwájú verse 20.
2: O si wipe mu awokoto kan tutun kan fun mi
1: wa
2: si fi yo sinu re won si mu to wa o jade lo si bi orisun mi na
1: o dayo na sibe
2: o si wipe
1: bayi ni oluwa wi
2: Emi si awotan omi wonyi
1: lati yin lo
2: ki yo si kuma tabi asale
1: mami kan ti baba mi ni ka se laaro iyo yen wa bu sinu a obi inu kankan lo ma bu si ma de so tele ki yo si kuma be ni ki yo si se asale mo yes
2: be na sawo to omi na ti di oni oloni gege bi oro elisha ti so
1: asawo to omi na titi de gege bi elisha eniyan olorun ti wi yes nibi ta de gbogbo eniyan ki la o wa fi pari e nibi ta de mo bi won na ni igbale mi re baba mi tuturu mi soke tori igbale mi awon kan nje won na ti di eni igbala njo ti e ti yanda aye re fun jesu nje jesu olugbala ti njoba ninu aye re bi o ba ti njoba mami won na ba njo waye fun jesu laara kuro ninu ese jade kuro ninu ese ma rin ona buburu mo ma pa yan lekun mo won na jade nbe patapata mo ti wa njade nbe ti won na jewo jesu olua to lugba o Psalm 32 verse 5
2: Emi jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi fún ọ. Àti ẹ̀ṣẹ̀ mi ni èmi kò fi pamọ́.
1: Ẹ̀ṣẹ̀ mi ni èmi ò fi pamọ́.
2: Èmi wí pé. Mo jẹ́wọ́ ìrékọjá mi fún Olúwa. Wọ́n sì dárí ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ mi.
1: Mo jẹ́wọ́ ìrékọjá mi fún Olúwa. Ìwọ́ sì dárí ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ jì. Níbi tá a dé gbogbo ènìyàn. Wọ́n náà jẹ́wọ́ ìrékọjá rẹ̀. Bàbá mi yóò dárí ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ jì. Bó o ti wá ń jẹ́wọ́ ìrékọjá rẹ̀, kí láwùjọ ṣe bọ́ síbi pẹpẹ. Yájọ gbàdúrà wà máa kígbe wà máa sọ tẹ́lẹ̀ olúwa gbogbo ilẹ̀ ayé mi tó ti di aṣálẹ̀ olúwa yí padà fàánú yí padà sọ ní ilẹ̀ ọlọ́run padà àdúà
2: máa lé
1: prado mú ṣàkàtà rí dáadáa máa súté àdéhùn máa rọ́bì máa zó ìdéhùn kàràbíà jésù olúwa wa
2: àmì
1: ẹnìkan kígbe ọfà aṣálẹ̀ wo ló ti gbà mí. Ama ofosoke oluwa fina ti jade lara mi adua
2: ma zu teta
1: rededete ma do eda prodosi
2: ridadadada
1: yesu oluwa wa amen orukọ jesu owo ina ko wọbẹ na bo ti ma lo mi ati yo yen ko ri agbara lo o de fa yo dupe yesu oluwa wa
2: amen
1: ba nkan sam 24 si ni gba meta bo ti nkan sele asele sam 114 ba nkan si bo ti nkan sele ma sele o da mi loju bo won na bo wa fi yan dupe ati sam 126 ibe lo parisi nibi ta de baba mi ran mi si enikan o n gbo mi nle loju ala re not if fun eni majele je mo so tele bi woli owo majele o fa majele oluwa fe na ti
2: ja ami jesu
1: ko gbe dan
2: ami
1: kini un re ko gba alafia
2: ami
1: ko de fa yo dupe
2: ami
1: jesu oluwa wa
2: ami
1: nibi ta de gbogbo kan eja joko engineer gbe alo le agbara
3: mo se ma wa
4: ami
5: Miriam Adeleke lati
4: command. Adeleke lati bo
5: command.
4: Command.
5: O bo si pe o re mi bi osu meji seyin. To di pe ori fifo laarin meji ori.
4: Kabiyesi Olorun.
5: Mo ti 13 logun si se gbogbo e. Omo mo wa wa ni last week. Ti daddy wa ni ki won mu omi ati ororo. Pe eni ye ko jade to da si aarin ori to se deliverance ni jo Thursday.
4: Thursday to lo Olorun.
5: O lo Olorun. So lati gba ye gbogbo to ma se mi tori tele o ma re mi
4: se
5: pe ma rin ma rin ti mo
4: wa
5: wo ogun so lati gba ye mo ri pe
4: lati Thursday so koja lo
5: gbogbo e lo
4: patagbogbo
5: o wa joko sile mi e to wa so fun mi pe Thursday meje ni ohun fa fe ri mi ni iwaju ohun
4: mani ah
5: Thursday meje ba wo pe mo tun wa ronu owo moto layo to leni ni se mi ani se wo lo pe mi ni abe mi ni mo pe e
4: emi
5: mo ni mo fe ri o gba ti ma tun wa de leni ni mo tun wa gbo ma to so pe gbogbo emi ni answer to se yo ninu tori tele mi le duro pe gbogbo inu yi ati ma du o mo ri pe ba se gbadura toto ni ka ma fo gba inu ye gba to ye o kokko gbona ti mo lo so o de ya ni sin ba ko de sin be mo bi iburu e mo oyin oluwa
4: lo o de ba npa te kabiyesi yo lo egberi Miriam Adeleke lati command eni to nshaisa to wonu program ti won da omi ati oro guest man ni lori idi reverse ni lona to no won ni osa ibe logun yen ma wole si a lo laru ti Miriam Adeleke na la koja ori ofe to Miriam Adeleke ko wo nsan ko wa ogun yen ko ma ri mo ati osa ko de fa yo dupe jesu oluwa ami ofe nibi ta de yen ewo na fe fe ri ranse we ma rin tu wa lowo lo sosu lododun ni gbogbo o some number ni ko ti ba wa so oya
2: 08033462861
1: e ka le ko si 08033462861 o ma dara fun gbogbo olugbo to ma be patapata ma gbagbe ba me soro ni wo some number e ona ti pe fun ma gbagbe pade kan ti o wa ye ni ilu ifo ma gbagbe pe monday me san lo I go me fine out, but do have a revival 1 hour, 6 to 7. Omani Agbara, they pay 1 hour for now. Nibulu Tibowa, some good journey after Yana, yes, Yano Lubu, Koka, Omoto, Tuna Sifo, Bolen to Tafeli Station. But a bole, a baby near one Okadawa, Bio Kadako, Tuna Sivishon Academy, Ferroa, Liketa, and if I never were, the Debenani, Udo Deniti, Jesu, Amen. Ipade ororo guest man o ma wa ni yana paja lati di agogo meje sa agogo mewa o le to foju oju pelu mi ni bolo ti gbo wa gbo eyin so goju ori atayana yen si gbo eyin te gbo wa bada grace me mother kutonu gbo eyin te gbo abule egba ekon gbo eyin te command the cotton dim kini won na duro se ma bo gbo eyin te gbo wa lati idim won na le fara bakan ogbe jogbo ani alimoso ona le mabo akunjo dopemu ikeja ikeja ale won na le ma e ba ti wa bole e funo si opposite e gbokada kan mo le lo iyana odo number 5 victor ola iya avenue o ma ni agbara won na ri pe o fara won ju de ni ti bakan ogbe yin te gbo wa bega won na ma bo ninu eto yin o de ma ni agbara lopo lopo gbogbo eyin ti e gbo wa ni pe cinema gege orile dopemu atayin te gbo wa ni won na wo moto to na si iyana paja bole ni iyana odo fese ri won ni number 5 victor na ya avenue ti gbogbo eyin ta gbo ti kuyo eje apade laaro yo si dara fun Jesus oluwa wa nebi ta de gbogbo bi amo ti o le se ke ma wa lowo e lo galaye be ti ro pe lowo e o le son kun omo ni ku mo yin lori Jesus oluwa wa amen eyin pa kini telefone to yin lowo laaro gbogbo iwo oni 1000 lowo ni 2000 lati fi ran wa lowo mommy ka tu fi se to na iwo na le se laarin 48 hours o mo po lorun be lai won na pada re rin ayo wa de gbigbo pe gbogbo eyin te ba le se mo bi ma fi owo bo tin se wa ma pe mi lati gbadua fun eyin pa kiji na irugbe abiamo wa ni mo ti jiya lori omo wa ma kigbe gbogbo ojo ti ba lo laye omo ti mo bi obodo fun mi sinu kini sinu ogun ti eniyan bo nbe ogun abani won ko tun 1005 foot ye ko fun tomo ko de anoint ori ara re lati ori de connect bo ti se eri adete ni enikan ni kini account number access bank ni ba ko si 00960742221 access bank olarewaju solomon olagemi enikan lo ti ri ko 00960742221 access bank olarewaju solomon olagemi bo ti fi si amo ni ku me lori one of them are for your dupe, one to you alone. The reality, my dear Monon Yusha, to buy the visit when we came for what the lady. Error balance on the book before my debita the midge by causing the Latin balance.
2: 080-26-61-36-10.
1: EKG. 080-33-46-28-61. Nibita de, one up, then the map amended, new ajo ta ojo foju loju si dara fun Jesus oluwa wa amen nibi ta de gbogbo kan ma gbagbe pe Monday mesa kan na lo where is the mesa kan na lo nilu fo o le ma dara fun where is the mesa kan lo ni yana paja Thursday mesa kan lo ni yana paja Friday mesa kan lo ni yana paja ati fo ben Sunday mesa kan na tun lo bo se ngbo mi pe bi parapojulu mo sinu eto bo ba tin pe won sinu eto o rise le abame ti o pada sele laye ti wona yo de gbe igba ope to ba tin se gbianju ko ba mi so lure re ba so to ba ti pe fun yo si dara fun Jesu oluwa wa amen gbogbo ida mewa nbe lowo re oni wo bi fi dan mi ba ni se fere si orun sile to be gan ti ayun ni gba bo

0: city. Emi Oluwa ni ka pe siba siba gbogbo eyin te ba nbo ni aro kutukutu ni kini kan sele emi Olorun mi nse si awon eyan kan at least bi gbogbo eyan o si nbe awa bi 25 ajo yipo laaro yi o ni ka yipo bi osu tin tan
1: www
0: don wonu baba balo eh ni igbaradi fun wole odekunle Epaphras birthday fun birthday mi to nbo ati youth convention 2026 arise and shine a pade gbogbo omo Olorun pata ki se youth nikan gbogbo yin te ba ri opportunity e pade Jesus nu aye mi ni Jesus ti laaro yi ago mesan gba ti o ba fi di 11 a po nbe o ni ka yipo le kan soso pepe yo pon mo laaro yi nje je mo emi Oluwa lo ni ko mi bi emeji bi emeta ninu osu awon eyan gbodo mo appear ni Jesus ti bibeli ni oruko Oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be o si ri yi ilukilu to ba wa te ba ti dey world e wo moto to nlo straight si koyi tabi si ikiri eleve so ni yana koyi pe ba nbo latona osun ondo eleve so kale ni yana koyi Jesus ti le ti dey yen e to wa daju laaro yi iwo to ba nbo lati ona iwo road ele wa si church e ri moto wa won won bi awon moto yoku won a gbe ode Jesus ti gbogbo eyan omo Olorun oni lojo aje e kigbe baba jeun ra jejeun

0: ko Jesu ti Nazareti ona wo ma la fun o o se ma pe o o se tutun leleyi wa ri to wo se won fo wo sa nu e anu ma te olowo ori anu gba ori anu gba o ma ra anu gba o ma ra anu gba koda lowo to korira re yo sanu re anu ma sile kwa yo wa se bi oba pogoro fun la set baba toma te mo jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan mo lorun te ngbo mi jake jadu agbaye ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi mo gbadura o se ma pe o in the name of Jesus uruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality bare mu idiobi airport area ni Ibadan bo ba ti dere ore meji agogo so pe se bi oba lo nlo ko senti o mo be mo gbadura loruko Jesus o ma ra anu gba
1: amen
0: wa ra anu gba
1: amen
0: mo ti forere ipade nla ti mo nwaye ni pari osu ati bo si ose agbara na gbo mi bo ba ti de campuri eh fele sokan make sure po wa nbe ni to koja ororo ti mo fa won eyan la pe ni ororo isegun gbogbo eyan pata na fun leyin isegun ibuko lo ma ntele eredi yi lo lu awi pe ki fun gbogbo eyan pata ni ororo anu gbo mi gbogbo ilekun to ba kan ti o si fun o to sare to ba ti anu ba dide o ma da be pe won nikan lo ma se ni mo gbadura

0: Bono ma ara nu gba.
1: Amen.
0: Bono wa ara nu gba.
1: Amen.
0: Ogo re jade.
1: Amen.
0: Ira wo re ato.
1: Amen.
0: Ma fe nu ba awon ise ti o re ma se nigba ti program to ba ntese waju. Amo mo koju si o ninu eme bi wo ba gbagbo o gbogbo agbara to lo ni kan ifa. Gbogbo agbara to lo ni re gba. Gbogbo agbara to lo ni dide loruko Jesus abara ye gbina.
1: Amen.
0: In the name of Jesus, ne Thursday ati ne ojo Sunday lopolopo igba mo ma wa ni Igando Lasu Igando Road Hotel Bus Stop so pe lo se bi oba mo gbadura loruko Jesus aye radide.
1: Amen.
0: Aye radide.
1: Amen.
0: In the name of Jesus, mo so fun wa mo ni adura ta ngba yi mo ni a ma gba wonu program ta ma se lu fa pe ni beni a gbadura yen wonu program yen tori pe leyin adura yi dandan ni ko ran anugba mo du o bi ko ati riju olodumare gbogbo agbara dani du onu aye oya gbina.
1: Amen.
0: So pe eyin agbara,
1: eyin agbara
0: te mo nda yan duro, e gbina,
1: e gbina,
0: e le da mi duro,
1: e le da mi duro,
0: ma de bi ogo mi,
1: ma de bi ogo mi,
0: ma de ile agbara mi,
1: ma de ile agbara mi,
0: ma de ile tura mi,
1: ma de ile tura mi,
0: in the name of Jesus. Wara anugba.
1: Amen.
0: Wara anugba.
1: Amen.
0: Wara anugba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Mo ka bibeli nigba ti mo debi kan mo wa wo titi mo ronu mo sasaro lori oro na mo ni ah gbodo mo si se lori e ati gbadura yi lati ojo Tuesday to koja egbo o ti iwe owori kewa ese kedogun wi
2: oro olola ni ilu agbara re aini awon talaka ni iparun won
0: ka loko kan tin gbo
2: oro olola ni ilu agbara re
0: oro olola o ni agbara e oro re ni agbara e kai yes
2: aini awon talaka ni iparun won
0: aini awon talaka ni iparun won ah te won si bi loruko Jesu o si oni tai.
1: Amen.
0: So pe ori mi o,
1: ori mi o,
0: ori mi o,
1: ori mi o,
0: pe npa kata pa ori mi o,
1: ori mi o,
0: o gboro gba eni laye
1: o, o gboro gba eni laye
0: o, o gboro gba osi laye,
1: o gboro gba osi laye,
0: so pe oluwa,
1: oluwa,
0: ro mi ni agbara, in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ma nyana na dada o ma ye so ri laye ta wa yi mo so lana wi pe to ba mo oruko awon agbara to wa ninu aini to nba o jagun bo lo se le jade en ti o ba gbo program na pe ko para lo gbo bo lo se le jade ati le awon kan jade loni so ri aini emi buruku ni lara awon kan ti mo nfa si aye eniyan number 1 o mo nda yan duro stagnation o aduro bi adagun odo ni last year ibi to bade titi di sisi yi ko tesi waju ko ra kan gidi kan ko se kan gidi kan won ki ku orire emi buruku yi lo ma nfa number 2 ijakule disappointment o na le ba nbe number 3 o to ma nfa ni pe o ma nfi akoko sofo a fi akoko sofo a fi ojo sofo a fi nkan sofo funya number 4 o na ni adanu lost e to wa buru ninu e o na ni ogbe ile dryness won irowo gidi to ba kan wo loni ti o ba ti na ta emi o ni wole ah mo gbadura loruko Jesus agbara yen gbe rara ye. Number 6 only I live so unproductive. We won't walk in, we live so. Be la silent on the money. Ati, he say nera, almost a hard labor. He said only a barra. I'm a push one thing. Could you see a war? I'm a sister be here. I'm a jay riri. Emi buburu yi an lati le jade tori wa ruwo lo sey.
1: Amen.
0: Wa ruwo lo sey.
1: Amen.
0: Sare gbadura meta yi. Are you ready?
1: Yes sir.
0: Tokoluwa.
1: Oluwa.
0: yi
1: lo se ri
0: mari owo
1: mari owo
0: so pe oluwa

0: to ba ti to akoko kan won ni ah pe akoko gbele la wa ki so nje a ma bugari lati le lo oko abi ka get ewa die lo oko pelu e a wa se ewa a wa dagari le lori lakoko gbele le fe lomiran ninu odun akoko gbele re lo ma poju akoko gbele aso sera akoko gbele ago sera akoko gbele ti obere ba bimo si akoko be iru oko be won ma yojule de ojule kan to le get owo ta ma bi sanwo hospital akoko gbele ki si akoko to da so pe oluwa akoko gbele laye me oluwa ka kuro wa jo mare to ba to akoko to e ko ran lowo ibasepo yen aforisopon abi ko ja nkan ko sa sele aforisopon ama pa ah kan ni pe mata langbaja kan ni pa se dede emi bubure so pe oluwa emi ti o je ki ibasepo emi ateyan gidi
1: emi ti o je ki ibasepo ba ateyan gidi
0: ko da mara emi yen jade basepo awon yan gidi ko balance relationship won go okay good bo ba ni yawo won ni ejo ara won bo ba loko won ni gbadun ara won emi buruku ni mo pase emi yan jade in the name of Jesus yan ki sare bayan kan si awon eto rere o ma kuna all the good plans akere pe o fori so pon ni o fun e lo ma plan e pe by December o fe wa America eto so last year so balance ko bo si. So I got to go here now. Good plans are always passed away. Could any sell it? So Oluwa.
1: Oluwa.
0: Emiti man die la na mi u.
1: Emiti man die la na mi u.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Yeah, me yagada. Gbogbo eyan mo Olorun e mu fun te fin gba lat abi ko mu ora ojo aje re sowo mo fa sure si ni ti e mi yan ba yo na lati bere ti o je ko rowo gidi laye mo fi ore yen mo fi se rapada agbara ti o ki je ko rowo gidi mo fi ore yen mo fi se rapada emi e ni to yo lenu mo fi ore yen mo fi se rapada emi agbana ti ojo kojo mo fi ore yen se rapada agbara ti mo di ari wa to lore mo fi ore yen se rapada agbara ti o ki ye ko ri se gidi se bi wo ba gbagbo a se rapada re rapada rapada rapada rapada rapada rapada rapada rapada

won ni gomina ipinle kogi ahmed usman ododo o ti pase pe ki iwadi bere lori iku eyan merin inu idile kan o ile to jade laye lopin ose nilu ihima ijoba ibile okei ni ipinle kogi o leyin ti won je amalatan o amalonje luwanu koda aja ti idile na nsin papa jade laye leyin to je ninu amala ele to pa awon olowo re o yato sawon merin ele to jade laye lori onje yi iroyin kan so pe eyan mesan lo tun wa nile iwosan latari onje kan na ele ti won je o gege bi commissioner eto iroyin ni ipinle kogi kingsley kingsley fanwo o se ikede ninu atejade ele to visita lojo abameta o oni gomina ododo ti pase fun eka eto ilera ipinle na lati wadi ohun to fa iku awon eyan na ati aja won o fa won o so pe iwadi na se pataki lati se ki won le mo boya onje na ti o re ti won o ti lugbadi awon ohun to le da bi majele fun ara bi eyan ba je ni ipe ki won se iwadi o iwadi na gbodo fi idi e mule boya onje ta won olugbe na je ni o je ohun ti o wa ninu ti majele nbe nu e ele ti o si fi ifa iku won tabi boya awon nkan kan agbegbe won ohun na lo fa iku ohun gbogbo awon ohun to le da bi eri pataki ni ki iwadi yiyewo ko si gbe jade o ni ilana ilera awujo be ni apa kan atejade ijoba kogi be na lo salaye na ni won ko sinu weroyin laare oro po nbe o e sugbe lo gba tin di iroyin ohun koda won ko orisirisi awon iroyin ile to sele to tu ba iru iroyin bayi to ba jade o won ni iya omo ati omo omo won na jade laye ni ilu ilorin leyin ti won je amala tan lojo aiku ojo kerin osu kejo odun 2024 be na ni won salaye mi na to tu waye ni ipinle kano ati ipinle kogi iyen lodun 2024 na bakan na ti ipinle benue na lodun 2022 gbogbo e na lo wa nu iroyin laaro toni e lo gba change iroyin ninu iroyin plus times e ba iroyin nbe ni ekun rere

0: Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at
1: www.jordan105fm.
2: If you want make a ginger, give me kokoro.
3: I don't lie when I say I
1: told you. 2005, no tell one. So, share one your follow-up and what on using products to consume at the advertisement to consume time will reach you in the low right. You know, and become a power point in your society. We are asked to go on not if you see campaign. As you could visit campaign, go on a patata. But every woman is on what you system already. So, when you tara giri, society is going strong. We are pushing there. There are ways to do things. When you're on the castle, we're going to say,
4: I shall say, I shall come a dollar. Hello, Carol.
1: Hello.
4: Hello. Yes, sir.
1: Hello, Baba. Who is looking for that? Eja Baba Soro. Eja Roto Keto Keto. Sheri Josidi. Apeni Josidi Olu Josidi. Ako Periwu. Ako Swani. Baba Swani Lido Laku. Sogo Lele Dapada. Sogo Ko Opa Kiti Mole Gugu Muli. Gugu Moto Lila Lila Lomu Muye. Ebi Muli Gugu Lomu Baye. Omu Zibada Ni Pada Fu Aradu. Okay. Omu Cementi. Omu Cementi. Tu bi lo tin se won la ta dikuto n ti bo le ti ju ti bi lo ti to go le ti ju ti bi lo ti gana le ti ju ti bi lo ibi lo se ti mi se e we po ibi lo tin wa lo e se ma pa se fu gugu le kaluku e ja ba wa soro e wo ki gugu wa le luke a e fu gugu ti ti wa a di ti ti a lu je a le ju lo le ti Nigeria e yo boju mi ke wo ki mi se wa e ja so ti to fa wa o e di je ni lejo so le mo lejo le la o ara ni wa di yo ba di bi o le
4: ko bo aro ni ni wa e seun sa. Abala agbeyewo na la wa lori otun ni we royin to ni ojo aje. E ba ti n pe wa e ma ba wa yi radio yin lo le ka le gbo yin ketekete. Elo e ka ro.
5: Elo e ka ro e nsi.
4: E ka ro
5: mo. E ko jemo ko.
4: Yes.
5: Mo la la ta kuke.
4: E ka bo mo.
5: E pe le e de pe ki ogun ko.
4: O lagbara.
5: To ele wa de le so ni ori yin.
4: Ami ya.
5: Ami ri ri e mo. Ami ri ri e mo.
4: Yes, ma. Ile aye na gbogbo oro ta ba nse ilu gangan na ni ilu gangan o n loro ile aye to koju se nikan eyin ni o ko se lo mi mi fe ka gbagbe ani gbagbe oti ba se ri lokan tin oni ke se so ti ti odo tin elu e ka ro
5: e ka ro
4: e ka ro ma
5: e ka ro sa.
4: Yes, ma.
5: Se awon ko to.
4: Yes, ma.
5: Ba wa fun se bi awon gba
4: ami o
3: ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀rú pẹ̀lú gọ́ọ̀lọ́.

0: ira ko se mi oju opo e
1: mi o la ti korodu
0: e ka bo ma
1: e ma binu se owo yi o ni bi owo ni ona meji ta se pare
0: owo ona kan ona kan ni
1: eh se le nje ba o ya se so mo tele mo sa mo
0: e ya awo mo le iwe gan to wa ni class ti ninu ya o bi ire rin ni won mi o pe e da se hello
1: hello
0: e ka so
1: Eka Apostle Yemi Emmanuel lati Dujajere.
0: Eka bo sa.
1: Dari.
0: O ye ba pa.
1: Ni eri loku ni oro so.
0: Mm.
1: Ni ki mo ni enje ni eri loku enje ko ri pe eri mi loku na ni ni lo oro so.
0: Erin de enikan ni erin mi loku ni en to ni erin mi loku ni oro oro so.
1: Beni.
0: E seun e ma ba mi bo. God bless you sir. Gbadun rin to pe alabi iwo sa lo doyun be bere bere lowo re hello
1: e ka so
0: yes ma yes ma e ka bo ma yes ma
1: atere no gbo ina da alabi o ale o Ajala ti tojo amori cafe.
0: Abare ni
1: ka. Abare ni ka.
0: Abare ni ka. Erin le rin je. Erin le rin je. Esun. E ma ba mi bo.

0: Alléluia. Ah, a ti bere adua fun awon omo loni odidi osu kan la fi gba gbogbo eyin abiamo egbon oluwa lenu mi mo so ni oruko jesu gbogbo eranko apanije eranko apogoje awon eranko okoko ti mo je iran ati aseyori omo ni oruko jesu ni ayika awon omo re ida oluwa ko pa won danu gbogbo eranko okoko to mo je obo ati aseyori ati iran ati aluyo iserere awon omo ni ayika awon omo re ni oruko jesu ina oluwa ko jun oluwa ni ki gbadua yi loni emi oludena emi adini lowo emi afarin ajo eni seyin emi aso irin ajo odun kan bi odun mewa mo omo lowo to dide doju ija ko awon omo re ni oruko jesu ina ko jun bi o tin gbun mi ni wakati ogo to so pe eru lawon omo re ma je mo jemu to so pe eyin lawon omo re ma wa owo to so pe ohun ni fun awon omo re ni ori ofe lati debi aseyori ati aluyo won ni oruko jesu ina oluwa ko ju owo na gbogbo eyin abiamo te ngbo mi loni mo so bi woli oluwa okun aye okun awon aje okun awon agba ti won fi su awon omo re mole ni oruko jesu ina oluwa ko jadanu ninu igbekun ninu ide ni yara eyin ni yara aseti ati ijakule ti won fi aye awon omo re pamo si ni oruko jesu oluwa ko gbo won jade ohun kon to sise lodi tako iserere ati aluyo anu ninu aye awon omo re ni oruko jesu oluwa ko danu sun ohun gbo mi bayi lati wakati ati iseji lo oluwa mu awon omo re jade kuro ninu ide oluwa mu won jade kuro ninu igbekun oluwa mu awon omo re jade kuro loku eru gbogbo agbara to so pe koni si ona koni si aseyori koni si aluyo ati igbedide ninu aye awon omo re ni oruko jesu inu oluwa ko jun bi o tin gbo mi loni ada ororo iserere ororo aluyo ororo anu ororo igbedide adale awon omo re lori gbogbo bi ti awon omo re wa ona nla fun won ni oruko jesu jesu oluwa wa amen egbo ile gbogbo eniyan isoro ojo meje mo demu abu o bere ni oru ola tuzi ago meje la sa ago meta lojojumo bi ajo gbadua yi lati olorun the 25 titi di aron the 1 ninu osu kesan wa bere abu lori re lori omo lori oko lori aya eleyi to ku kodu yi o pari yi ni oruko jesu emi enikeni oni sonu ninu ile re bakan na pade awon abiamo sa keje ninu odun yi o ma bere lon the 21 ninu osu kesan si on the 27 e mo gbaradi gbogbo eyin abiamo fun ipade adua second edition ti odun yi e o si ri owo iyanu olorun ninu aye awon omo yin won ta fe fi gbadua loni e mo pe ta ba ti bere pade awon abiamo beyen ori akobi lati mo nbere won ti a fe fi gbadua loni na ni wipe mo jemu olorun lori awon akobi ti ota o fe ko se let me tell something se ri omo to ba je akobi o nilu adua gan yesu ma fe kowo bonu aye won lati tako irin ajo won lati di aye won lowo lati fa aye won seyin lati so won di eniyan lasan tabi eniyan yepere lawudo awa obi la gbadua fun won daada lati ba gbogbo ise okunkun gbogbo ise ota je lori aye won se ri akobi ma face opolopo idojuko ati wahala to po yesu saba ma fe joko sinu aye won lati dona won ru lati so won di alai lagbara ati akurete esu mo fe nawo sinu aye awon akobi lati pa iran ati ileri olorun ninu aye won awa obi la wa gbadua egun kan be to ja akobi omo re ogbodo ja awon ila koja kan be to ni akobi omo re ogbodo ni awon iji kan be to ja o ninu irin ajo re o ogbodo gba ko ni pa ninu aye awon omo re sori akobi te won yen bi olorun se feran won to be ni satani mo fe ko bo irin ajo won lati poluku musu aye won nitori ko le je idiwo ati ifaseyin fun awon omo to ku leyin wo bi mama baba akobi omo eyan ma gbadua fun ni eyan ma so tele rere saye eni opolopo akobi loni lo je wipe se lo n pa awon obi elekun owo kan ti wonu aye e mo je mo kan sise nu aye e ise ota kan ti joko sinu aye e lati panu ogo ati irawo re agbara ojo lohun ni lewo onile ni oni gba mama fi gbogbo ori ofe to ni ati anfani to ni lati fi gbadua lori akobi omo re ko si ni ipenu lori e pe ko si agbara kan tabi mo jemu kan ti o da ire ajo aye emu Genesis 49 verse 3 e je agbon to so yes
1: Rubeni
0: iwo ni akobi mi
1: agbara mi ati ipile se
0: ati ipile se ipa mi
1: titayo la
0: ileri olorun lori awon akobi niyan olorun fe ki awon akobi tayo olorun fe ki awon akobi serere olorun fe ki awon akobi ogoke olorun fe ki ona ko la fun won sugbon awon agbara kan ati mo jemu kan ati egun kan ise okokun a fe joko sinu aye won lati taku won le wi pe won ni rona lo awon owo kan fe operate ninu aye won pe koni si ori ofe fun won lati sase yori tabi lati goke gbogbo eyin abiamo e pe oruko jesu lekan tun o yi jade pe ka gbadua yi gbogbo ofa to ti wonu aye akobi omo mi nitori ati so di are banuje fun mi o ya ma jona gbogbo ofa
2: Jordan 105
0: fa okukun gbogbo ofa awon aje gbogbo ofa latori sun ti mo ti loko ofa latori sun ti mo ti fe yawo ofa lati mu oyun wa to ti wole si akobi omo mi lara pe ki mo ni ayo lori e ni oruko jesu o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona e pe oruko jesu lekan owo ibodi awon aje gbogbo owo ibodi lati bi kibi wa to ti wonu aye akobi omo mi pe aye re o ni nitumo pe ko ni tayo loruko jesu owo yan ma jona e wa gbadua yi oluwa gbogbo ajaga mo serere ajaga mo ga ajaga mo goke ajaga mo ra anugba taye fi ko akobi omo mi lorun ni oruko jesu ina oluwa jadanu ina oluwa jadanu ina oluwa jadanu e pe oruko jesu lekan mo duro loni ni oruko jesu gbogbo n to duro bi idiwo ijakule atako ifaseyin ninu aye akobi omo mi o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona e gbo adua yi mo fe ke gba ago omo serere ago omo tayo laye ago omo dide laye ti ota gbe wo akobi omo mi ni oruko jesu oluwa bo jona gbogbo ago omo debi aseyori gbogbo ago omo goke gbogbo ago omo ra anugba ti okufu gbe wo akobi omo mi ni oruko jesu oluwa dana sun oluwa bo jona oluwa dana sun e wa gbadua yi gbogbo ise okukun gbogbo ise ota ti won ti pari lori akobi omo mi wi pe aye re oni fun mi layo pe aye re oni pa mi lerin ni oruko jesu o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona e gbadua yi igbekun mo jemu okukun igbekun mo jemu awon aje igbekun mo jemu awon alagba ninu okukun lori aye akobi omo mi to fe so aye re di idakuda to fe ma fi aye re pa mi lekun ni oruko jesu oluwa dana sun ina ma jorun ina ma jorun e wa mo gbadua iwo akobi mi gboro oluwa o ya lo tayo e gbadua yen nigba keji iwo akobi mi gboro oluwa loruko jesu o ya lo sere iwo akobi mi gboro oluwa loruko jesu o ya lo ra anugba iwo akobi mi gboro oluwa loruko jesu o ya lo goke iwo akobi mi gboro oluwa loruko jesu o ya lo serere jesu oluwa wa gbogbo eni to gbo mi loni mo pa ni ase ni oruko jesu akobi re ko serere mo so tele loruko jesu akobi re ko serere gbogbo owo omo serere owo omo tayo owo omo laluyo owo omo dide owo omo wonu ogo owo omo debi aseyori ti o ti gbe le akobi re mole loruko jesu owo yen ko jona gbogbo irugbe ti ki fa aye gba akobi lati ra anugba awon irugbe to mo ti ilekun iran lowo aseyori ati igbe dide ti aye ti gbe sinu aye akobi omo re ni oruko jesu irugbe yen ko jona dan irugbe yen ko jona dan irugbe okoko ko jona dan gbogbo owo ti o ti gbe le akobi omo re lori pe ko mo wo re egbe pe ko mo wo ara rere tawon egbe re nda ni oruko jesu owo na jona akobi omo re loni oluwa tu sile ninu ide akobi omo re loni oluwa tu sile ninu igbekun akobi omo re loni ise ota baje lori e ni oruko jesu akobi omo re loni mo jemu okoko mo jemu awon aje mo jemu awon agba mo jemu adani duro mo jemu adini lowo ninu aye re ko jona lati oni lo aye akobi omo re ko fun olayo jesu oluwa wa amen isoru ojo meje yen ma bere ni ale ola ododo la mo gbadua yen abo loluwa ni ka bere fun wa bere abo lori awon omo re eleyi to ku ko ni o pari aye ogbodo fo mo pa o lekun irun odi ogbodo se lori awon omo re ko si toje program laaro lo se yin isoru la fi gbogbo ose se lati ola tuesday na wa ja gbogbo ajaga iku ati ajaga ibanuje lori omo danu ati lori oko ati lori aya e ma bonu adua isoru e ja jo gbadua apapo. Toba di on the 21, ninu osu kesan, si on the 27, ipadi awon abiamo second edition. Nibi ti awon abiamo ti fi adua, ba gbogbo mo je mu okoko je, lori aye awon omo wa. Akori itodun yi, ohun na ni aforugbe. A o so tele rere sinu aye awon omo wa, gbogbo won yo si yo ni oruko Jesu. Bo se de church lale olare o, locate abuni egba tabi fagba. Gbe okada, ola ni last bus stop Adetola Road. Church baba de fi soye to wa niwaju oluro. Eyi te nbo lati ni Ogun State, eligba madia, ijaye, power line, maujo sokola, alakoko wole, egbe okada Adetola Road. Church baba de fi soye to wa niwaju oluro. Mo bo nso oru lola, ya jo gbadu apapo. Ibi aye oni bi omo, ofa aye oni ba omo. Iran re o se ogori oyo ni oruko Jesu. Ma pe mi si number yi. Baba woli e gbadua fun mi. E so tele si aye mi ati awon omo mi. Tabi ko send the prayer request si wa lori WhatsApp. Awon edojuko to ni lori akobi yen, o ya mo send e. Mo send oruko e. Je ka gbadua si lori WhatsApp. Sugbon ri pe o kokko save number wa ko to message wa lori WhatsApp fun adua re o gba. Number na ni ele 08085609 02 08085609 02 bole kan si 08085609 02 Jesu Oluwa nreti re ninu isoru ni ola tuze lati ja gbogbo ajaga ati owo okoko ati mo je mu iku ojiji danu lori aye re iran re o si se adua re yo si gba ogo re yo si yo iwo nu o tesi waju aye ori ogun olorun ninu aye awon omo re ami ni oruko Jesu
3: Je mabu covenant of protection nitori mo wa pelu re ma foya nitori emi ni olorun re olorun to npa omo ni gbogbo igba fe ko fi di abu na mule lo fin pe o si ipade adura iso ro lojo meje akuri ma je mabu covenant of protection ojo meje lojo adura so tele yo fi ma ro iwo na wa gba ifororoyin abu gosheni tun tile ku mo idanba wahala ohun iko ojiji adura ohun ase tun yo ni kuro ninu ewu yo ma jade latenu prophet igbalaye mi o kebisi baba olorun ngo adura pastor julius ojo aro mole ati baba adura prophet michael adifisoye ori emi latenu benais Aleye atawon akoni ijo ma je mu abo ikade adura yi ma bere ni Tuesday August 25 2026 o si ma waso pe ni Monday August 31 2026 agbo meji la wula adura yo ma bere ma je mu abo ikade adura isoro asotele yi ma waye ni Christ Apostolic Church Anointing with Fire Prayer Ministry Ibrahim Ezuma Street Off Faden Road Adetola Bus Stop Lagos Olugbanejo Willy Michael Adifisoye telephone 0803462479 at 0802203 5389 Oluwa yo pa lo ati abore mo lati igbayi lo ati titi lai lai

wole ba wole ba wole tanuba tanuba tanuba baba ma tanuba bo se lo ye ma ri kiri nu ile oku to pade mi ninu eje to fi lago mi sofu o ya eje jesu ba wole ba wole ba wole oku to pade mi ninu eje to fi aye awon omo mi sofu eje jesu ba wole oku to pade mi ninu eje e to fi se mi sofu eje jesu ba wole ogun inu eje o le bi ogun oju ala se le ogun te eyan ba pade loju ala o le na ba ni sa so mo pe o je to je loju alaye oku kanisa o mo pe ibalopo to ni loju alaye oku kanne oku to pade loju ala to fi onje poju bo e akawuri ba desa o ya ina solara ina solara ina solara ina solara ina solara oku to pade loju ala e to fi ibalopo ba ti e je to sabale oku e to sabale aye e to ba ile omo e je to ba kan je mo lara oku ya pare oku ya pare oku ya pare oku oju ala o lo ba ja ko la o so batanu iranlowo lo sonu ni e ogun to pade e loju ala to gba iranlowo e lo ara oluwa bika ara oluwa pa ara oluwa pa ara oluwa pa ara oluwa pa ara oluwa pa ara oluwa pa bo ba ti laru awa laye ri ogun oju ala ni o mo ba se je mo yan lowo ogun oju ala o mo ba ye ni yan je mo yan lowo o mo ti to fi lo to ri kankan mu bo ogun oju ala ni o ti pade e loju ala ogun oju ala o ni ogun ke yan bare ni ho.